Dai, ole aso tolu tase iu lai na tō laulau ina ilo na faa salanga, ili faa msinonga faa ito malo o manu kau. Na faa liele saili linga le AA, ole to otele o aveta avali, ele au siele silia male fitu se fulo paseni ole suenga, mo ta iala faa vae mo lungo awala titele. E to olima se lau tolu se fulo lima, aveta avali yeila isene, saafi sili ngia ise saili linga, maana maa waifoi, e tutusa lelei maka na mawe tangata, wa silia male faa se fulo tausanga o aveta avali, ma tangata ua atole tausanga, talu o na mawa la isene. Na saunua Dylan Thompson, ole faya saili linga, le AA ma le pule ina le tu tau I le saunga le muilungo o wana titele e failava si atu ngalu tele o na ele aima se avita avale I toatasi na sao uma fesili e lua se fulu fao le suenga e tataona au si ale iwa se fulu pasene o le pasi mo le suenga tostusi po le theory test o le suenga mo le laisene a o hao na saunua Thompson e le toatele na mafayo na au si ale amaka ma ile toalima se lau tolu se fulu lima na fesili ngeaina ma eilo na manatu o se mea ua matua mo umia o na faa leleia e langona fo ile faa noa noa o na ina ole ono se fulu pasene la atau te iloa tu la afono ile ngayo inga tatao na fai pe atang mafai e pasia se tangata vile wila o nisi fo yo faa fita au li pito te tele o roundabouts o na ole to o tele o ave ta avale ele ilo po ole atono le taimisao e tatao ina faa emo le moli I faa ilo a oisi ele ai lava ma se faa ilo e faa emo ina o le faa matalanga Thompson pe yo na talano ai ilungo le li Tio New Sila. O le mana onga le AA, e te tau I le malo na faa o ngale a wanoa le e toi faa fowa I laisene, e toi faa fowa I fo I mato mai o ave ta avale, mo le faa fowa I ngau le ta avale, e to samale tolu se lau valu se fulu afe laisene, e faa fowa I le tau sanga, a faa pa ule lua se fulu ta alama I le tau e faa fowa I le laisene, pe ila lua I fo le valu miliona le tupe au fai, e le toi maua, ai o faa tau sina ia, e au ngofie tangate e toi faa fowa la tau to mai, I le avenga o le ta avale. Ita alonga, ole atu ua le pole silo le faala potopotonga soka ni usila, Andrew Bracknell, lona tofinga ile amatanga le tausanga a sau, wavalu tausanga talo na ye tau aveina le ngalueng ole ufisa sili, maipito umifo yo na ye tau aveina le tofinga, o se taimi fainga taana amata tau aveye Bracknell, le faala potopotonga mo le ta alonga ile lua fesful valu, peitai, E tu ua neile ngā luenga, ae na mawhaio na iata ita ia le tau wafonga, sa mawhaio na tali malo ni usile le ipo lalangi ata maitai, ile lua afe lua tolu, ma mata itu ina fo ile toe o fiatu le awa alii, le all white, ile ipo lalangi mo le taimi mua mua, talo maile se fulu ono tau sanga ua tuana iatu. Na iata ita ina fo ile toe suinga telo le polo kalame, le high performance, Na ta aloai au te telea li ima tama itai, iawa nua faa bao malo uma, sama fai o na maua. Na ta uwele faa lapa tupatonga soka ni usila, e silia male fase laupasene na tupu maolai tupe maua, maifainga faa pisene si ilia piliota. O le luafe sefulu valuanga imai ile luafe luaono, e silia male lua sefulu lua pasene, na faa upopoina ile tulanga au wai o au ile taalonga, ma avea ile soka, o se taalonga pito tele ma bave tele o naola, I te tonu o lea tonu o. Wa faa maonia le awal Highlanders le saini ayo tuna tu itamo le manu Samoa faa pia ima Joseva Tamani o Fiti ila lato kalapu e ta ilua tau sanga o koni karate ya ia tau lelea yo atu lava le faa iungo le laka pisupa o le lua afe lua valu e lua tau sanga na ta aloi tu itamo le moana Pasifika ma e se fulu lua ta alonga fai tau lia na ta aloi mo Samoa ina ua ulua e filifilia ile lua afe lua faa au le e filifilia tu itamo le moana Pasifika sa ta alo le ta milu sanga le ta ito ofito le lalangi, ma e tolu se fulu sikua na ia maua ina I taalonga e lima se fulu ono mole au ta ito ofito a Samoa. Na faa fitai etu itama, le atua ona ana le se anoa ia na te le maua ia faa manianga na ia faa fitai alona ainga faa pia fo ile Highlanders ona olea vanoa. Tala fo wia maile si ufongo le lau mua mole nei vaenga ole au auli.

0: Rati o tere tēne te irunga, te marewa te ora, e runga ora, ma amirito e kua tangi atu te ora. A, te iti tangata, te ego te tae o mao manako. I ne, reo Māori kuri ari ni te ia, epe tomo, ea, ea tu manako. Te karangana ki ni au inakoni ake ne e, ea ato o maki. Me karangu ki tau e ea ato o maki, karangana ki e ru ai te angaya. Toma manako te, Nui te tai, me ui koe te ioi anga ea ato o maki, o te maki te, o te maki, o te kopapa ea, kanang koe ea ato o maki. I nā, i te tai tua e tātou e te iti tangata, e, karangan mau e ea ato o riria. Nuri e, tā, e tauia no ki tātou i te tīne no ki tātou i te maki e, e riri. Nā, ea ato o maki, nā e te iti tangata, nuri ra. Irua ia tu o te ea ato o maki.
1: Tau,
0: tau manokoi. E, tomo manoko te.
1: Me te me te ato
0: nei tui ngere, hima koto. Ea ato o maki. Me ea o kito o maki, i are koe koe tote. Yo te rea te tai rea, me tanga atu koe, me akaratu rea koe kua. Ea tuma tuma te mata. Ka hui o koe rea, ea ato o maki. Ine, me ka rea, ea ato o diri. Hore re te itangata, e nga tō māua mana ko ele. Right, i tuko tō māua norunga i tō tātou reo Māori Kuki Ai Rani.

he mga honi ko e hata tolu a whakaholoanga tō whakailo atu kai ni liwa te tolu ke whanongonongo mai ke he matakau tu funga motu ha ni wene whanongonongo atu ke he motu ko fisi ke

hoki kua tā tautolu ke kamata e ako lolongo mo e ako kōli. Ke whakawhiawhia mo e tau matakainanga tautolu anyway. Ka whenonga tautolu, ka whenonga hake tautolu.

Fatalfatusunga Ellen Munuia, Yel Nita, Malonga, Lue, Mrs. Sunga Polo Fatoi, the Mafuta made the Diden, Yal Tassilian Umaru, and Ymsila, and Levi Tau. Although on my van Angal Officer, the Tau, Tulang Malu, the Tau, Elfie Elgilani, your Northland, Maisi Motu, Maisi Nu, or Motu Isote, Ya, or the Pon, the Pom, the Pona, Nina, or to Toesel Lua, the Malu, the Air Yogilani, Maisi, Tul Ymsila. O le motu isaute inisi nu o le motu isaute o atu to ese se fulu. Oka. Ea ki lau hita ma faa mafanifana lau fale. Wa ele faa ngupa uwa ivela ya ma le ofu mafanifana le ngata ilewa o le palani keke mtu apulupulu. E pui pui umatato umale malulu o le tau. O le solo vayei Wellingtone elangi lelei le tau le ua mata o le manino maite tae au. O le malulu o le ea tasi o le mafanifana e se fulu o le aso atae au. Maleaso to anai fooling my matele in awoa pe paolo ya ole aso sa ina itimu ile tele to elangi le lima vaia le matele le laina son fuo o tu le solulu o vaia so fo ya mola to ifang o tele ni aso ya le le o Wellington ne ya ole na pe tai nei la for fal va vaia so le tai a for full town nei to pe le tai to yo no minute le lima Na nei fiafi ya ona toi sua leo tai sfutasi na nei po ya mo pori rua lewe ia pio na fai lo mai ya na sua le tai nei le lua lewe vea o pe le tai le valu le tai nei toi sua le tai la for fai le fiafi toi pe leo le tai le te au le valu na nei le po ya mo le suinga for tupe le nei aso ya mo la toi la for la toi se leni tasi jala ni usila ma ua usene ame Australia e valu lua sene O sene Amerika e maua le tala ni usila e lima sfurfitu sene. O le tala fiti le o tala lua sfurfa, tala lua fa sene. Tasi tala ni usila maula utupisa mo e tala lima tasi sene ile so tala lima sfurtasi sene. Ia malipa angatonga tasi tesi malilua iva lipa angatonga ile so. Tasi tala ni usila maula utupisa mo e tala lima sfur malitasi sene ile so. Tala ni mta sene ya mahano lava mduwia lafo ino la useleni ili na itaya o la tato see maile avanoa o faa manuyanga wa soifuwa wa yana soifuwa na yaso mduwia telelo wa sifanau ya tu mawal tato imeli lena aso fanau at samoacapitalradio.co.nz pafia maise faa manuyanga na yaso ya mduwia telelo wa

Chala flama al fapo bunga mo mo chala fo mai le si o fonga le la mua mo le nei chai o le aso no o kuso lo a fi lua o no. Na fato e sel fa la po tuputo ngolo va aia le suwa vai le tia ki wai le aso lulu I a inga na ave e ni pili mo le suwa vai a ele o mafayo na fa o ngao la tau fale o na na fa le angai na mai ni a fa na fa alia le tia ki wai o se sasi a le fa la po tuputo nga o le lua vai a

Ai titi lava me to tino e malanga male tangata. O le tau ngō fia fo ileo le tau na te toto ngina. Ai ma fai lava na fa au popo pe a fai e na te mo o mia ina. O talile pale mia tui sinave maulu mto to Christopher Laxen e pui puilu na fa aunganga o se fai ngā malanga le fawa atawa ni usila ina ua mai asa saili ngā tupi ala vai ngā fa upfai ale national na saunole le pale mia o lana ngalwe ngai matoa pisi tele na tua ia le leipa le pale mia ile asolulu ilo na fa aunga ina le malu si anga fa aftafita o se au aunanga mō ia lava ia na fa ato sina na malanga tui sinave maulu mto otua mai fanganui mō o kilani ise va alele le fawa atawa ni usila. E ta iono no fua ile a fiafio le a solua sfultolo iyo lai ina oa mai a se tau mafatanga sa ili tupi ale national na saunua le pale mie le autostala le pale mene sa amu umialo na toi fuu au kilani mo se funutanga ile tae au na soai pe tae ele ini malanga na avanoa le ea New Zealand po ole chet star na ia toi tu umai iluma le fono ile fitu le tae au ina ia mafayo na awa ile fale la wasinga o se tasi na avea mafaipulo le national o Bill Birch ile a lava aso na ia taa ua fui e te tauna fe malanga e ia vaalele mai mu umia fui e paila te itu la faata semani faata ita inga po wa awa onga ele ini tupe faa upopo la ufaila afonga o faa alue na ai na talile ta ita ia leleipa Chris Hipkins sa fai ngofia lavo na mafaya Laxen o na faa misile sa ilinga tupe le national ae malanga se fai nga malanga a vaalele la upa se se mai fanganui ina ia mafai o na awai le fono pei o na leipa ti ai ile leitioni Sila. Na faaliele Transpower o le tae au le solulu o se taimi pito sili leo na maa walunga ili faaonganga o le ele tisi na ilo se isi lava taimi mo ufaalau ilo ai neisa lato ulapata inga ili ono le lava o le ele tisi ili tae au le aso faraile. Wei se faalinga le Transpower e fautuaina ili atunuu leo lo ufailu atu wai o le vao le afo le fitu li tae au se iyo o atu ili afo le valu ili tae au le aso faraile o taimi ia e ono uti uti a ili ele tisi. O ye fautuango lo ufaatu utonu a ngai company ele tisi a ili utangata lau tele. Na faalia le pulisili Chantal Bramley sa o lato utau mawhai malo si lava e vaava aile leile faapale ninga o le sapalai o le eletise ma le tūlanga mana umia i teimi nei le umtua si iti ai le malo lu o le teimi le na pito maawalunga ile faonganga o le eletise le tae o na nafi na o otua ile faonganga o le pawa ile fitu wafe lua se lau faa se fulu fitu megawatts o se teimi pito sila na maawalunga ile faonganga o le eletise na ilo se isi lava teimi na sauno le pulisili Sili, o loo tu maupio na tulanga le leile polo kalami mo le pawa, maile o yeise tulanga hafa aina o tangata e faa o ngaina le ele tise. O le vayoso nei o loo faa ngā solo aile te kiwa niwi festival, o le faa lingo tu maanga nu e peo siwa ma pese atu nu pasifika, le o loo faa tinoina e a o nga laiti, e au fie ya o nga amata, a o nga tulanga lua e au fie ma intermediate, faa pei kolisi ita tono porirua, masai ngoa o le Wellington Northern Regional Polyfest. A ole he mana toa ilona ingoa mua mua peo na ulua ipati pati alua i ele maa sino iu lai le tasiva fitu o tali malo ili kulisia porirua na amatal polo kalame li neiva yaso mai le aso tolu au kuso mai a onga laiti se iyo otu lava ili aso faraile le aso fitu ili terau paraha arena i porirua ole faa ili o tau sanga o faa waulea polo kalame faa al tau sanga ole faa mwe mwe au tu ole pati pati alia wanga nuu ngangana ma faa sino manga pase fi. I taalonga, wa matala le avano e toi fo ia ilupe soli aila au li Joseph Parker i le mai afusu o le maasino o novema na positive se suesu inga o Parker i se fuala au na faonga aina pe faapea i le faatanga aina o na ia faonga aina. Ina ua mai ala la afusu anga ma Fabio Wardley lea na faya ina ila taamilu sangalo na sfultasi na tite e malo si Parker e faapea le isa na ngayo inga sisie na faya ma na umi lava le suesu inga na faya ele u card po faala putuputo nga per Dani e titi ili faa o nganga tanga tita alun fuala au faa saaina. Na tau fia mai ei lava paka, ma le mawhaia na toi fai pile, ai le ngata ilia, na fisilingi ai luna i ngua le lei. Na faa lia le nganga fia fia o paka mai a faa maoni ai, o lea ua ave isea lea tapu, ma o lea mawhaia na toi fusu. O fauto ina fua i oia e faa pia, e le mawhaia na faya nisi ana faa matalanga le taiminei, se i faa mai au ili ili ngo le mataa upo. Na ia faa fitai e tangata umalo o langolango ina uia, pe o na li puti ai ele lei teo ni usila. Tala fau ia mai li si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tai au.

0: Manu Malois e Pepa Tala Oloa Moa o Fatau le Back and Save o le New World. E utu fua fo e lau tawale le pamu le pipi. O faa manu yanga nei, pia e Manu Malo mai se set ye le teaching cell I a safari le taitasi. A lafo sa u top up tolu sifuru tala pe sili atu e maua lo uaba no le sei. E faa pena fo I pia lafo sa u sele ni e tolu se lau tala ni usila pe sili atu I sa moa I le my casual teaching cell le faa ngai le ClickX. E lima faa ilonga ta I se lau tala shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers, sa I se lau tala o le ase ina ya sofarei le taitasi e yai ngā ole nei wha apito a Sekia Digicel.
1: O le wa lua se full mo le fitu minuto te enele tu lai valu ya o lo tatu yele proklame le ata le taiao tue wha malo atu ma tue wha talo fatu ya le nei vai ngā ole tatu proklame ma le tautua ile ngata ya te uto o lo mafuta mai tono falifai ngā luenga

o ma o le tau pito maulalo na nae tutongi ai ia ni au ato ini sau ato fo lele tuu I tono le o le potu na le ilunga o fo lele o lunga o le pasese e le to yeise fitu kilo kalam a kilo e le to yeise fitu kilo fo lele tuu ilunga lono winga o le la fua lau tupe tutongi le te leo lau ato le la faa fio fitono te mai potu na mor suinga suinga fau le a company ba lele le alu te tale ama tal tau sang fau Ya, ni sinau va hanga fa amla tu multa tu tu ya wai lava le amalanga le yaso. Ya fa amla tu atu fa pete malanga sa mo ya na u asi le fia va hanga tau ona malanga mata tau. Ya ai mesi lava ya tu langa I fuala au. Ya ma ya te pena le ya fuala au te ma oi ma lo tau wa tu sa mo. Ya u tau ta fu tau fuala au sa mo. Ya ai le lava le fu le video lo fo ma ye le te pena ina lo malanga. Ya face out ala vaie teru mo oye yo vaenga na lo fa mana tu pel cha cha unang nei mal chau chua ya ile tero taimi maso uma iwa le ma tu te mai chawina ile misi lava ya le fewa il cha tu tu ai misi la nga isa mo ya ile aso mal aso ya tu tu na ya vaeng fa pena ai misi lava na yo cha tu mu tu tausi ya mai la tu lo o fo ile le lo a inu ala tu fala au ile o sei tu le o sei tu le ya le avia o fala au Ia ma ia fua le tele o fua la una e ave. I po au tala vai tulo. Ia ile umi na te malanga I afa ape lua vai aso, le tolu vai aso. Ia fua o fua la au le umi na te lua ima e fai lua fua ma. Ia ma fai au tui pui pui wa pepesi ale furu ma le malu ulu ni nei taimi. Ia ole vai tau ole tau sanga. Ia ma isi atatu ini usila. Ia nai nai fa amlatu na nei taimi. Ia ai... Nga lava se vanga na fa fonga mai ai e te fia fa so ai ai ia na luatu e tatu tal fo ia pe ona tuna tu sabe linka siano ia mala mai tatu tal noa ia mata tu fa tatu tal mali o aso fa pe nei mata ia wa ia o aso umo le olanga ia ele tau ona fa no no se tau ona tatu fia fia ia wa aso to fia ia ia pe tele na mo ai tongi ma Ya, I will let you find on. What does he have? I am for you, no, no, Tangata. Molfolio, what to la Alfing and Wing, I love to affirm a sinny. Ah, see a kin on the tongue. Yeah, by a two little more, yeah, so you are. Yeah, on a fano, no, Lolia. Yeah, Alfano, no, I lay in Galwing, I lay low. If you can bring a lesson of where you should have some of. Ya alfa manatu na ava pe ona tel watu si akila uka ele atolo tong ya na eto fisili le ya ma eto fisili ya o ya tio pen o usu ele so ngofua ma le so lua ah ya pole asu tofi ma le so lulu le vaso tene ya tino fa ma ma fule le mfai fa pena ya el mena le o lu watu so on ta fa ya le so ta fin masinia a fa le tupe ya ele se tu le ma nu ya ngalu ngol ni cha ya ngalu ngama tol cha tu tu After four months of my, yeah, I like to turn off fale, yeah, more to my lawa, more to ngase ngase, yeah, more I like to all of my foot to my new opinion to find a single phone or la mua. I will turn it for Talavatu, the Sunga, ya John Opeta, ya to Allah Opetaya, and we are lovely Nita, yeah, after I love him after my Sunga Tapu Levi, yeah, after I tell you lover, my low love him after my Sunga Malaki Malaki, yeah, when we are lovely Nita, after I love him after my Sunga Petello Alosio, yeah, my night Beth Australia. Te masalo pef po le le va vea ol te mine ya po ta se fi pef wa to telefo initial ta to to no le ma e ma sanin va mai pef ya ma fu te mai pef ya e fo le le ta le va ne ta fa tu pef to va vea o I pef a ya va te tele la va alo si o petelo va to va tu singa saulo fa ya talo fa saulo manu ya la va le ta singa tino ya lu man vai fa talo fa tu ya Ole se fonga le la mwe Wellingtone ya tal ta to le na pala mai pe afia tal tal no mai ya ai ai ni vanga fo ile le FAP na te vili mai e fo ile le e va tse fo fo yo lu mi sa na fail ta yo ya le ele o se ta to po kala me fo in fa fita ole po kala me atal ta yo mo ta to fi fi to lu so fa minute ta li tu la e va se fonga la mwe Wellingtone ya fa se tal malanga pe FAP na o ta no mo fa nga malanga

0: au fanga mo la nga le la o mani oka chalun mani oka ba o sa mo ya na sala me la mani oka ta wa i mo u mo le na i mo wa la so fo ma lo i no mo ya le ta ma fa ta to
1: ya
0: an to ma na ya
1: Mana ya.
0: Ya nei fam na tu na mai lu tau ol ne yaso ya na ta tu le mali lili ne. Ya na fam ta la tu ai pul pul no ya. Mali ta la lizi ali.
1: Wa
0: ya ya na na o za mo puto mana tu vol ta la sta mo va ona te lo va. O te le ta tu tu no ele ilo sta mo va o ya ilo ta u yo mi se. Ya ila la le tu no mo le wafu I salelo.
1: Ya.
0: Ela mi va mo I va. Ma no yo lo kingi. Ah, then I have been a little salad. I do not salad it. Really, it is obtained your toll room, my for my father. I remember for my mau.
1: My mouth for fine.
0: My mouth king. We don't men are the way it is to for was am. My mouth live all right. I told you, I don't love Pyramid Manioca. I tell you, ma lo si te o el fayo fwa mo ele tu fa mamma e ga tu fwa lo mo e ru o mai fwa e va dela mo se mo ba to ha el fwa
1: ni lengo ta tu me na sa fa ya sola ah ele tu mama inan mo mo pa u al fwa mo ya ta tu ya mai tongi tono tipo ti ya
0: ti di la vera
1: Fingi si lo matu e fai tau fuola na muola na fa la tunu tato I tono tipot. Ya malo. Watu tato fa fianga lei, ya fa tu le sunga ya masunu tu sila. Tetele. Ya le ma puta mai o kalang lango. Tetele lava. Ya malo lava. Alpati le la ulu. Tetele lava ma tasi maringi. Ya mal fal tuole le fai lan fanga nga mo. Ya I tua I lo tfanga. Ya ya ailini la uniu. La univao si unua ya sa e fela no fatto anga mo la fumo yo

0: fa fianga mai le pune la vai no te tolu minute na tale o le tu lai se fulu ya msalo na wa tele ta te na wa tau wa tu ya pili o le vai
1: na
0: ya le taimi
1: ai le le le van ta pin no le o nanga le la tu te va ya ya pili so vai
0: ya
1: ya te fo ya ta ita ya e te tau na maua I le vaenga e te maua mai e ia fale I le utoe no fo I e tangata mafu mai o na ufale ngai na fale a le ufa santo e tangata e tauna I se tala peisi a le awa mnaha le kule ngandu o Wellington e fesili a I le vaenga le uva e tua vai si au mai ni fale le ta tauna na fo I ni pili o ni vai tangata I ana I na fale e ana na le lafo ia e lafo kongo se
0: si si ia vai le a fie si a
1: le vane te no fo la inga le fale a watu al pili o le vai
0: e sa unu le ia le fatua a mata na ta lafo pili a le avula a mata nsa ufato e senko
1: o le tele yo pili o vai na isi a inga e faza la vai la le me fo una vai numa so zombidi ta pu e a e tangata ta o pili o vai a to ulunga e faza la lau e fai lo ile le fie fie o a inga ile ile tulanga we e ne ile
0: pili o vai
1: yo e pili o vai Tonga ta,

0: Pia isi atu nu lima ol Pacific. Ya itu tongi la upon de luas furu afeta la America fa tu am fayona mo so visa te alwa.
1: Oh.
0: Ya mo tu visa ya so ya sa fa ifu ai te fa lo visa ya America.
1: Ya.
0: Ya ta to nei ni usila ya ile pe mita na fa online en fa na fa na elule. Ya na itanga te ye pe la nu fo yo sa nei le ta le America o Papua New Guinea. Tonga tu valu vanu atu mafiti.
1: Ya.
0: E me tu ala ola na mai e pela fiti ya fiti tasi le atu le lei ol Pacific.
1: Ya.
0: E un fa sanga sanga fiti malanga o isa ina le uta malanga ni Amerika.
1: Fingo fi. Yo. Wa pia o istanga tasa mo e malanga mai ni ni sila pala ila tu visa o Amerika.
0: Ah. Ya. Me vena na u na fa ya na u sa u pala ni la visa Amerika su tu sa. Ya ti wole fa nga ina.
1: Mai mau.
0: Ha?
1: Mai mau.
0: So
1: he don't know. I don't know. I don't
0: know. I don't know. I don't know. I don't know.
1: I don't know. I don't know. I don't know. I don't know.
0: I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Ne wa tu to ese lua to amalua ta pena ye
1: ye
0: va pena si va ngol South Island e tu to ese fulu tiki wi
1: ye
0: le malulu le malulu o le tau ya to ye ta pena pena ye ye mise nei matu tau si ye wona ifa ye ta to men en fa ye le le wo roka ya es fu fa e tu la len va la ulum tu mo se fo so ani le mise ano ye le la mo mie lo mo se fo so ani la ta otto le mena ya la ya le ano ye le
1: Mm.
0: Pele lile le internet se yeah. Imane world telephone you will find of so ta ya
1: mm
0: ala wolok
1: ona fa pe o le tsa mo le tva tulo tsa la o fa ita to fa le samo o ani va hanga fo ile no le fa le te mana o e fo ile le ia to va vai ai
0: ah ol fa vai to va vai ai
1: to va vai le samo le mo la inga pe fa nga o ani va fa pe o va
0: to
1: mo na yo fa pe o le fa le
0: Oe ka muta pe oe.
1: Ka muta, ye po sisi fo la inga.
0: E, ola ua fautuanga. Ya, ola ua tele yo to inga tae, ola se la umawa isa amoa, ale maa fo ile folai.
1: Le folai tonu.
0: Tonu o fale. Ae alu nei fale isa amoa, ya utoitoe a tae, so umma ya fale. Ole mela eva, iba ae ile tae, ose le fao nga ele fale, po se tae ose ole wall.
1: Ia, ia.
0: Po le, wa, ele tatauna maa se, ese ele tae, le tae se le tuu inunga ole folo, ole folo, ole fale. Ya, on the tele of our level, it took my son more than I say eight tiles of it.
1: Yeah,
0: I see Yaki, or tell you all the tiles, there was all my ass here. Siaki lay or ma fall of falling out in my hourly wall or falling.
1: Yeah, they will fall
0: like I will make fall like a lord faller. Ah, a little town of the other year, Siaki lay company, oh my ya, ya mountain or
1: yeah,
0: or ma faller, your ma fall of falling, I learned in my found highly wall.
1: Yeah, yeah.
0: On na wo fing ta tu lang wo ye nei ni si fo five love wo tu ko misa mo
1: sa ol le ya e on tu lang na wo va fi le tu al tele yo ainga ta te va fa pena i sa mo ai la tu man nei yo la tu a ta te po le tu va tu le i lo tu tu
0: fa le va pia
1: e se ya ya tu ya ta mit
0: ya
1: a se e la ta mama tu mo ti na mo tu fo le le fa ta le tu le fa le ya e unga unga ni afia nga ya afia
0: ya ma nei la fa mala tu mo ta tu ainga sa mo ta mo lo mai Siaki tiles now where is it? Ila,
1: yeah,
0: the selma nail the land. I'll say tiles now, the follower, the tiles on the wall.
1: Nah,
0: for the tile, ele never been, yeah, my tile, it tattoo meeting. That's why my family, mong, I didn't see Lao or Falia, my ewa, or some over Lunga, Lunga, Melio, or the shoplifting. You know, if we don't know Falo Loa, but I win I found mong, I leo, leo, leo, so my Lunga, Lunga, the time in there. A yay, I saw Tanga. O meio sa wanga a inga o mo meong pelo melo nga oi o lima tanga vale tu lo ya upu samo e ile so tanga mari tanga tsa so ifuanga
1: mm
0: ri ata nga tsa lo so fuanga o meye a pa tanga tsa o so le tu la fonno
1: ya
0: o le avio se tupe a se o nanga le fenga lo nga se isi ya la u fari si tupe a la wan mari tanga tsa pe fa fi ya itono accounts
1: ya
0: la for ku tupe ya po le nga o isa o fa lo ya Oh no, le swing on nature. Yeah. Taido yai po ani fo fo vaenga ya mane ya ole. Ono sa ia ma.
1: Yeah.
0: Yeah, po le asa so so ni tasi mele ole la vol fa so ya ono

0: fulltas minuto te ne ile se fulu ya dato e pe ile programme ile ato ta ya ya afas fulu ya na tu na tu le ta programme pe ona a fazurang mai
1: ya tasi ile ile nga nga ile ta tu programme ile fa fi fi atu ato ta te ile ye fi fi am fa nga lo ime fa inta le so fu nga lo ta to ya ya va tu ama na ile ta inga fo ime na fo tu nga fa so fu ma na lo ina o ala vai ni si fo I ta u fa se o ma u ele tu va la mai O le nga lo tau wala umai na longo sa ia le o le atunu ina ia mātahala ai. Ai o le awala I puipui ai tatu le whawhinga tāla o password. Lau imeli, ia puipui lau pin number lau card, me o mawha pēnā e fso sani mo tatu. O le mānei o tatu, e upusa moa tau te whaonga ina I tatu passwords. Ia ua le whaonga ina ni upufo ia I longo fie tangata. E wa aonga mate o le mele fai lau heka si lau lang lau te matea password to tangata alfa te tainga alu nungo lau profile I hawa pe lua mōs fafatala o le nai maa lolo loto sa alfa te tai o la lau I loa lau I eina I sene I tono lau account o na o lolo e sa ili pe fafina la tau maua le password o le sila wale fai o lungo le social media e lau te wa aia po wani upo te fao ngā so o o na mate lea la tau e te maua lu ngalo wa sfa nao ngu lau telefone Ya pe fa fia fena la to su ela 5 e ale manuia to fight to fight to fight ya tonga melana man e fa fainga ta o mo me o password to tato bo ala venia va nga I upu loka ya e fa pena vo ita to pin numbers fa no mela vo ye le onia sfa na uti o mo wesis
0: ora so yo lo I vo ele ele va nga le ole o lo no forma tu sa o lo ya lo wasfa na u lungo o upinga tfa na ngifa tsa ingolo facebook Wow, la tale le fai lo fa na. O one to wo to was fa na sa o ilungo o to o vanga na Facebook.
1: O na so ya o sa o I wa na ite si le fie vai na ite fa ya. Ya e le se me la ta sa o fa fa na wala ta li ala o count e fa ya no ma sa o lo was fa na o fa. Yo me o to pena ta ti. E le se me la tu I fa ta la mo ni dunga na vo I e va pe.
0: Wa le ta tu ta no fo le si aso ta no fo ta to fa na lo ngal vanga le o le tu o ilungo le. Facebook of Matalanga Mata. Yeah, if I found I
1: yeah, yeah, yeah. Well, if I what a little swing on the lung, I'll be putting out at all. Yeah, or if I tete me la ulung on social media.
0: Yeah.
1: When find out my little I found I fat to inform Talanga the money. Only this little tattoo, I will let my mole talonga ta le tayo last.

0: But the man, Lee, yes, I made the 2 or 4 days in there on fighting a nook.
1: Yeah.
0: Talo the wing, Talo the center. I will tell you, take a support of a piece, and when I know my fit too much. I tell you, though, why is Tamu Akirifi, if I lay sour, I don't know. Yes, I'm sour, Akirifi. I don't know, made it a fake Kirifi. Ole ar sa o ai tonu na polo.
1: Ole me na tonu me na lo ma ye fa ya a second five. Wa ki rifi vo ele le sa o ito tonu le polo. Ya skai di fa a second five. Ya sa o yo mo ya le te le va vetele. Ya ala e te lo ala ma na ya le tu yo ki rifi fa ta il second five.
0: Ta longa la ye NPC ya mata na ne le fia fis fur minute te el fitu ta lo na ne ya no fa pa ma counties man kau. O Waikato ma Taranaki ta ya o te o fitu. Ole talonga au kilani mo Wellington ole lua ile awa ule le store night le lala second five ai numbers full lua kirifi oi no ilo uma o por numbers full lua le lo plus le le no kirifi ale ngale wa matana ta pena kirifi ta una lua tu langa talo ale talo le number fitu talo numbers full lua
1: ya
0: ana wa tele le wali yo lo plus e ta ilua ta tu langa ta alo se va na loka mo props ya Ole sto nai le lima le fiafi o Bay of Plenty ma Northland ya ma fitu le fiafi le sto nai ya Hawke's Bay ma Testament
1: ya
0: lima le fiafi ya Bay of Plenty ma Northland al fitu le fiafi Hawke's Bay ma Testament ita longa ya le NPC
1: no ya e pe ona matar fo ya le oto e a mola vano le sunga lupiso ai ala uni Joseph Parker ya to fo ya ta longa fuswanga
0: Eh,
1: no mai ai foi su engo mai ngai sa tu ai foi ai tu inga me fola.
0: Yo. Ya le fo wa fai lo me foi tala mai Australia le alo le tunu o chai o pataya.
1: Eh.
0: Ya le la fusu o Las Vegas. Ya mal tangata le Ryan Cassia.
1: Ele le ite le tangata
0: o. Oi le tu fa sa o tu tasi. O fusu anga le. Tu sa le main event. E lua ya ya main event.
1: Sa.
0: O le wali ia Ryan Cassia makona pin. Ya le la fusu e lola ia chai optai ama le li ile o Noel Michaelian.
1: Pe ile fusi nei le ngata
0: ni. Ya, ile fusi le ile ile. Tu sa la e lua main events.
1: Ya.
0: Ae longa winga. Uma lo fusu anga le chai optai ama nuia.
1: Ya.
0: Lono inga cha chau na sau seisi o lauria la maa lo ile isi main events wa e lua ia cha long fapto.
1: Boi.
0: E fusu la ma chai optai. Ma ne. O ae leo tue mau. La so sifuru lua o setema.
1: Ya.
0: A fuo ya ya pe amle to e lima vayaso failo suanga ne ma na ya tele tau faina ya lo tatu no
1: ma na ya tele ya msalo le tulanga na ya na tal talo nga le to e tatal not fo itayao ya males a
0: le ma wala no tayao po la fol valu ya la faso e fo im stasio tamali o le tuno suanga ya va suanga se no to isila
1: ma na ya
0: fa tau fo na talo talo nga mesel ni tay o le va ve ya na sui ya le una capilla sa mo mai le la capilla sa mo sa ya to fo ile sa mo rugby football unit ale wo ilalo o le uniform le we ni e va ingo talo nga tama ti
1: oh
0: to ya le sa ilalo le una capilla le la capilla mo
1: ya
0: ale o me to ya le matanga le nga wa o o la tuna le va ya talo nga ya secondary school ma kurisi ma
1: Ya
0: le wo ilalo le uniform.
1: Ya tar sia ya amtanga le. Ya manuel amtanga ya ai. Wa afi uma ya ta to i vang va pe. Mi se tar ngol la kopi.
0: Ya ole ta u fo le le pe ya na ta fa long ita la u mai. Ole ta u ole fa ya ole tu lang le. Ina ya manuia le ya nga i rumol la kopi.
1: Ya.
0: Ya one ya fa ina la sta to man sa mo mo li polo la. Wa Belgium le au la wa
1: Tapena mai.
0: Yo, tapena pe jam na fale tonu wa sa mo le sana au. O so mai lo to. Sa la la ta talo pe jam.
1: Ya.
0: Ye mo le pe ta to. O ga la vini pe ta la wa pe jam mo sa mo. So le la se tala li. Si la to no fa ma to ke.
1: Yo ine no po le au le fo nta alo. Le po lo wa le fa tapena.
0: Ah. Le ngo tala la le wo lu ngo le uni la kopia pe. Ya mo wa se tala o le tala fie fie ya lato o le pe tata o au
1: ya
0: al se tala le na mo tata o le tata ma na o pe tata o au le polo la
1: ya
0: ah
1: wa al fa pe o le presidente le una kapia pe tsem le te vidi mete o au le ba ya sa mo na e fisi me ala la tala li ba tu mo se 2 million na o le o mbre
0: no
1: ya e le o le mo su Lo sa na na mulo to 2 million na e fio to su ya
0: Ewa, mi andare ya ine. Le ziwa tangata to su.